mulimu ke luzuwa. Seruzama ya hape mga upe mulimu. Mwami seveza na chincha chinchana. Mulimu wa kukupa. Ulufe mata. Ulufe ngana nizibo. Kuli mga upe mulimu utalifeza hao lali alimu. Isi nilali fasi. Uve nuna mga upe mulimu. Kuisa mafezo abupi wawuna. Lusavewe na mga upe mulimu ya ezebu. Ya, ya, ya.

tsa Jakobo ba ntsi mo baswerekolo go saletaba tsa molemo baswerekolo tsa batho molemo baswerekolo tsa batho letaba tsente kgona batho ba ba fetsere manemanemane le ena Heroda mane a yo signera molao wale mane a bolaiwe bapomiwe fela tsogo bomai batanga ba molemo Simone Petros gano a ntsi mo Lobes go dise mohala bona tamiro kwa mazogone kwa maoto Lobes ba mo emeretse ba bone ga ka zoga ka phaka pondomoka ba ga ka lwana halwane halwane motho wa molemo halwane motho wa molemo o tetse maphiru ya gae ka fora go tetse sešhemo kozo ne dilato ne thabo zeriteni ko yena ke makeke kwa batho ba gae o bata kodi batho ba molemo ba phile ne ba bone Jesu a na swere ko nyandane ba mo bone ga ba bilaele nseo tsa kofiwa ba na ne bophiro ya bolaele ke ene a na ne bophiro neke ne rito ne re foo bosigo ga na Lobese Simone Petros na Lobese mohala masole ba bane ga kona sa na setsiba o bona motho oto yema oto mongonyutsa ne re uto zoha Simone lentsi leo bone mapolisa ba one ba seka le utwa ga ba tsebe ne kwa na kenetse Jesu mohalanto one mo ga kona soha yema ga ba bone bane polimente ba kaleo sa punto mokaone moambona le sa etsa sekale ga yema mo moswale gape motame ba tiri o yeme ne Jesu ya gae ga na yeme fo jale ombrale enga lekatolo tsaka tena lekatolo tsa gago oa tena lekatolo kwa maoto a sa tsene dikatolo tsa gae kwa maoto apela kobo ya gago o apatse kobo ya gae ne laterere balekani baka ne laterere Petros e ne e le kolebeke etagaswe ne laterere mohala minyako ona o mo kotetse batho ona moo kone mo bazwera bona o zamane Jesu zamane tsa feta mohala bola sekwalo sa kwalo ga ba se bone kole sekwalo ye ba yeme ona tswalo ga kona ne ditopolo tsa bona mmane ba yo feta kwane gape sekuo bone kalolo yeo balekani namelapela batho ba molemo namelapela batho ba molemo ke ntho ya komokisa ke bao ba sa mona tswalo ga kone a tseba ko le yone fa loya kae ne ne Simone ene o bola kole moendi ye ke pono kapa ke tolo ene lola ye ke ne tlole ene swere ko tsamaya yona fa wa tsama ga ba ofeta wa menyako ba ofumana monyako wa motho nakwane ga ba ofumana monyako wa motho nakwane tswale yo ikololela bona ga kone a swala kwa sekwalo tswale a sa fitile kwa botswang kwane Petros ke ne tlole ke mo mofetse wona mo Jesu ka latswa ko ena a sa mbona ne ena ne sering roi kono Jesu yena mongwe ena tire ne ena o zwile matene o mmatetse kwane a yongongota fa lihaolo tswana ka sesane ka kapetso ka ngarota ka tswa matene ona mane ka mata ko to ba fumana to mfumana ko tswa mocheka fela ko bona fela ka kuta ne thapo ka tsamantse ka sa ne ba bone bo Petros ke bale ba bantsi kwane ba bone ne go se kwa pula tswa bona ga o seka utwa kotse batho bao ba ka fela ba bolairwe ga o seka utwa ga ne neteni ba kgone ga ba swere ko kakanisa lonetswalo ne ya Petros a pota kwa bose kwane a yo feta fa monyako wa ngongota ba to mo bona a le kina tswale mo seke mo apolela motho moine mo teng tswalo ntse molapela go ile kwane ga esere katolo ka le fira ko Heroda mo Jerusalema batanga ba molemo o ntse tswale fa la mokopano wa batho ba gae ba kopanyetse tswale o tswere ko bolela dithaba tsa tswere ko bolela ba manese ba tswere ko molompa wa le ga ka tšhano molenang go boletse manenke molemo ya boletse mantswe ao matemane a 22 sa le yona yeo yene mebaletse batanga ba molemo moya wa molemo o tale ko lona lushukele lueze ntho etswalo ntokwa batuna ntokwa batuna ni shukezo na fan lingwelaka lakula fan konne kusama kone ni shukezo kulipetone samae kambe kintu ekona hala batanga ba mulimu ikona hala yeka cheno ntse kupula ni mina mwe kupula etswalo la se ri kupula etswalo ha wanda ba ba se ri kumulumba etswalo maninge mulimu ya pulela nge mulimu ya pulela ha ba yo pulela ha ba yo tali ba malingo za hae se kuzoma mavuku malingo ni mamulomo wa hae ni mametwa hae ni mamo o ni dia pelo za hae ka ofera se ni mavuku fera u folile Heroda

lo sa zo la pire va tes vas kul pina za mai ko cha kon kama studio za ngwa ny FM mi ka pina kala cha ka fa Michael Bolton ha lean on me ka kala cha ka ki ka fa ki Michael Lanes ha someday.

0: ke zibiso yezwa kubona wa Regan Simbotwe va zibisa kuri mwende kuna no vano peziswa masabona mukuna ni kadi yakwizivazo kadi yakubotsa makadi amangwi akawa panka vava swale fa 0812262900 kapa 0817099593 ki 0812262900 ni 0817099593 vazwile muzwila chwangi
1: zwile
0: ensha
1: nokuba katana kuzivisa
0: muzwile pile mngaka
1: Isso aí, não é só um. Não não é só Não é só um. Não é só um. Não é só um. Não é só Zivisa kuli mwendikula ni anino pezili kiza mota Kiki hili umia na nika panela Wana ki hold out nika panela tila kaki nyani nyani Kaka wezo na mugu wana kuli Kupa kuli vandu sore fano mbo ye 081-202-2601
0: Wakandelezi?
1: Ensha
0: Eo na zivisa hizu ya kubo indu na mutu muswana kwa kanono Ia kwa vana vakanono kwa ofela walu ileli komu Kulukava ni muko panola sunda kana kuya 9 o'clock yaka kusasa na kupo ya vanavaka nono kawa fela valo ileli komu kuliva pute kavu ngata. Mane cho wanuwa utuye zibisoye kutawuseza baba mwi. Ki zibisoye za kuwindu na mutu mswana kwa kanono iya kwa vanavaka nono kawa fela valo ileli komu. Kulukava ni muko panola kamsola sunda kana kuya 9 o'clock yaka kusasa ni kupo ya vanavaka nono kawa fela valo ileli komu kuliva pute kavu ngata. Baba utrezi biso ye kukona kutaluseza baba angwe. Pazu ile sha. Na kwa chole ni swala kikadi ya wizi vazo. Yona National Identity Card. Mikiami na bosi bungo Catherine Poniso. Kafo kwa sundwa ki kadi ya wizi vazo ya minavosi vungo Catherine Poniso. Kafo kwa sundwa wazi wa wabata useze kadi ya minavosi vazo kie kwanu. Vosi vungo Catherine Poniso. Vazuile.
2: Anda mila mzuile.
0: Mzuile.
2: Kina masirisho kwanu kwa vukalo.
0: Eni.
2: Nizivisa vome kwa mafuta kwa. Kuri wakole kwa niswala fa namba ye 081-760-1050-952 Nen kupa kutiva niswala fa namba ye wa utu waka ofera Nikutele namba
0: Mweze chualo eni
2: 760-1050-952 Nenkupa kwa kuswale sa namba ye please Kaofi ya konga ni utwa kaofi ya nyani ziva kaofi ya konogu vazivisa zivisa ye kutwa kwa kwa kuswa fa namba ye
0: Mtumezi Babae Mii albo ni batezi na kuyachole lwa potela misika
3: Kwa ya chipiri kize kataka mafira viki kwa sintolo sa chopiz Tiani keji ya flower ya bagpro ya matumbula $436.99 10 kg rice, golden pearl, $429.99. 10 kg swiki ya brown ya mfuto wa chopis, $479.99. 700 ml all gold tomato sauce, 750 gram C&B mayonnaise, combo for $79.99. 2 kg nino hand wash for $48.99. 4 kg kuya mfuto wa real gold. Rembaze zwakane $499.99. 400 gram Lucky Star tomato pilchards $34.99. 4 kg Lucky Star chili pilchards $34.99. 2 liter amafula akwapeisa amfuta wachoppies for $22.99. 1 kg choppies peanut butter iyebuleta for $29.99. Nezemze ngata kwa sentolo sa choppies. Muskamali vakupotela kalu alicho zebuzwe kale. Kalu anama licho zemeze ni sentolo sa buchola. Mwete ngamali prokelo ni sentolo sa choppies.

26 minutes to 2 okwana na kwelo kile kwano kwa nganyi batez vai sumi lozo la pili linsen mo pili azvala kashabela meifa ulfa pina etu razal yekatata makinuwe

mibu kamu sobaluna lukabe luyobu pira kaswanelo ya mungapiro mulimu. Nzira ye chualo kinzira yato kwa mulimu ilikuli lukone kuyakayona. Kachualo mungapiro mulimu na kamifu yaula kaona manzu ya au mungapiro mulimu na lukisize. Kachualo mulikanaka wenayonzo teleza. Vome minayemu teleza. Ona bao baba minezi fakaofi, mubata luseze kuli manzu ya abatokwa, manzu ya kiabona, anza abulelwa kakuli asupa bukamuso wabona. Mubabulelele mubato lokele kuli mulimu wabatokwa kachenu ili kulibalukise linzila za hae niena. Sina habulela ku Isaya. Kauhanyo ya pili kuparama 18. Kuli amutahe bana baesu luluki seri nzira ni munga apro mulimu. Kika chualo muswanela kuba baba itukise zana kukau fela kulukisa linzira zamina ni munga apro mulimu. Kachualo kalulo ye yelubalire. Ni manzwi a emu utwire. Kimanzwi ao munga apro mulimu na alukisize kamu profita. Manzwe ao munga apro mulimu na abulezi kumu profita kubulele la sichaba sarifasi le ilikuli sikone kuziba kuli mulimu wapira, mulimu uteni mikikona koluswa na kusikuluela meto aluna ilikuli vupiro waluna vukone kuba ni sepo yeo tumelo yaluna ikona kuba teni. Mitumelo yaluna ikabe ye hulide mikabe ye tire kalibaka lelichwalo. Mutanga mulimu mulikanaka wena yonzo teleza. Haiba unze uteleza onakalo ye miu utwire linzwi la munga apro mulimu havulera kuwena nanulelali zohola hao mwaharimu. Mihaunze unanulelali zohola hao mwaharimu unila telele katapelo yelukala pela hamoho niwena mutanga amulimu. Halula pele ndataluna ya kwali harimu. Ndataluna ya kwali harimu. Uzwisesi statali so. Uzwisesi statali so. Ye vandusa meto aka kuwena. Ona statali so sesi vandusa meto aka kuwena. Unituse kuzamaya kasepo ye tezi mwanzila yo ezize. Kuzamaya matumelo yaka kulilivizo la Jesu. Leli mata liveteni mahala upiro waka. Malivizo.

0: lo bona go Amerikani ba ba fona ba thos tshone bo Amerikani
1: ande ba thos tshane
0: lo thos hande
1: e
0: ki program ya zabanana ki bo man
1: ba go go given
0: mo given mo kena mo stop man
1: ma fo
0: ma fo ki bo kai wo given
1: great fo
0: ma great fo wo given mo zwere pidi
1: e ane ga kitse ka pina kando ga once mash ku di bu tshola ba malozi
0: once mash bu tshola ba malozi
1: eh
0: lo itumez wo given mo vev kafini ma waira sai
1: eh
0: lo sanzi mo program ya zavanana mi nombolo fo mkona ku swala ki 0866253088 lo salitani mo ku yana ko ya half past mi half past ni kakala ku va palato pina to va kai ketera vanyani valuna vana valuna manager ni mo president wa sata kamso hey muri fedon terane va thotsona vo mulikani
2: lutozi choi
0: lutozi hande ki program ya zavana na
2: eh nikiyo mwanana
0: mumfe lutozi hai
3: ina mate papa ku
0: Muzore pa piri wa bulikandi.
3: Prontate.
0: Mhm, mukuru vyuza mabizo wa bulikandi, ne?
3: Wa gini.
0: Mhm.
3: Wa pambo.
0: Mhm.
3: Wa me.
0: Ensha?
3: Te kamira.
0: Mhm.
3: Wa me. Enseo.
0: Mhm.
3: Nemo ni kwini.
0: Ensa?
3: Nemo aka.
0: Ensa?
3: Lompambo.
0: Mhm.
3: Nem kamu tini monde.
0: Mhm.
3: Mate ni mate.
0: Ensa?
3: Ni kocho.
0: Mhm.
3: Ni kenu.
0: Ensa?
3: Morele.
0: Ansha?
3: Wa kuku.
0: Mhm.
3: Kupa la pina.
0: Kapina man kale bo murikani?
3: Spine.
0: Spine and grandkids. Bo murikani move up cafe ni wide, say? Lo me va no kamba pale kapina ka ko mo ketese.
3: Eh.
0: Lo itumeza holo.

Lo bone lo mi va plaida tu pina totun den den de to vai ketazi vana valona mi ka pina ka o ka iket kara kakalo ka kwalo nikona ki ka pina ka ka iket zuki wo given mi ka samla ho hadeo ni ka vafaka pina ka one smash bo chwala vama lozi.

Ekaphena ka Spine and Green Kids chinzi choni toyele boy ke ngaphena ka kai kete zwiki mo Amerikani ma program ya ku iketela to pina me ka samula wa ka pina kao kuna ni baba ikete zika ka pina ka ngandendende ka keleke me luka fa sandala come down Jerusalem ah ka fera ka pina kao Mi ka pina ka kandendende ka sandala, come down Jerusalem. Ki ka vale babai ketes ka pina. Ki ka o ka pina.

ndayisilezihi va nb savene lezi fambisavezihi ni naku ekusuhani kuti samo sityava sana haha ku vuyisa likezalo ha linzele zahala ku tavisa ku zivisa ni kuta sityava sa namibiya lava sa koni ku li fira vairisi emasuhaniso ku yisa lisivelezo kwa sityava sa namibiya kayaku itusa limbule za makandi mavupilo lwaya tumela kwa ku li fira lin'olo la vairisi ni ku vamulikani wa kuyakuile kayaito va ka vutungumulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kaihora zamsebeze kapa mulumele imele kwa tv license@nbc.na. NBC Kialunam.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp na. Tshinoko noko ha seyo mono mo tsisa.

0: lo bona ke khunane ba baliza ba tshotswane ba molikani
1: ba tshabe ko
0: lo thozi ba tshotswane
1: ha lo apira nya na nya lo miuta ma ndo ya miromo
0: ensha
1: le ma kalauka
0: lo sore kuna kalauka ke program ya zari papali
1: ali tume na hapo o ke ba nya na ba ostie zo melovin
0: mhm
1: ni wana koli World Cup yene ve koli kalire ni matata mangata ngata
0: ape ke matata man ke o bulikari
1: ba USA kuno hanera ma refere ba lo na ba Somalia koli baska ke na mwa USA
0: mm
1: ba ke ngama visa ko no ni na ko e America ne ro na ma Africa ka lo nyandisa
0: mm
1: ne mo wa na mola ne mari pri bo dere bo siuluri
0: sali bo siuluri
1: ah mola te ni ka kataza ne yo lokale ko ba South Africa
0: mm
1: South Africa ne lo tsana wa se ba lo lwani sa ko le lo na ba Africa bo ska ba support
0: ensha
1: ana ba la ni Mexico ko no ni bona ko di coach wa South Africa I think game ya na imbunjize
0: na imbunjize
1: ah kalero ma kalero ko information ya te ni bona ko ni nasa ba Mexico
0: mm
1: ko di ka bona formation ya ni ana kalire ni ona na emuzi yelize kore mutseze butatu
0: mhm
1: ma serele do le ona ko ne seli tu ma players van bata sambe kana vai samare ka
0: mhm
1: ora ko mu katalize formation ya le ya na kalire lo problem nda ka sola ni na ne ma korea e bala ni ona next kapaki check ya e
0: mhm
1: mende ko ne ko mende ka kasha mende ko qualify wa next round
0: Mm.
1: Ano lokona ko mende World Cup ye kalire hande anya nebe ko laita bo singe ma World Cup ama mwana ke ngali nako. Kole ma nge ona mo nge fa ba salo ve zimo ndo na bazwa. Ma kwa no tlo ta ko lo ba.
0: Mm.
1: Awala yo ka no bona ka tse go sua ke fa ka fa la bo si lo ka bona Brazil. E da la hani Morocco.
0: Ansha.
1: Ana ko mende a lo zimi ba Morocco ni bona ke ma African team. Ukavala kale za mwendi kakuri kiti mene ye last tournament na ire kuma semifinal. Uka utwa faa kachegu. Kambeka chegu apa ikamu sobu siu.
0: Kamu sobu kusasana kusasana. Busiu kibu siu eni.
1: Aluzia pa kibu siu.
0: Encha.
1: Eni kamu sobu kusasana fala abu siu. Uka utwa faa kato na wakalu bulele rakuri. Mbole ya ni za maire rechwa ni ya Brazil ni Morocco.
0: Encha.
1: Onolu wanako li Morocco kiti ya miena ni Vashimane wa Sorenge Hakimu.
0: Hmm.
1: Yo ya laha mwa PSG na winire nge. Yo efu wa Champions League ni Arsenal mwendi kitu wikisako.
0: Encha.
1: Kuli mwendi luka vona. Lakona pezante ni Brazil. Brazil ni wanawasa na maplea wa nilu zivanga mutawani.
0: Hmm.
1: Brasil ori tire. Ya ni Brasil fere a mamulomo.
0: Mhm.
1: Ala kale za wana ba
0: wa Morocco.
1: Wa Morocco en.
0: Mhm.
1: Ute go lwa ka la hatwa ni kamuso.
0: Lo itumezei.
1: Sangwe.
0: Lo itumezwa mo dikari.
1: Cha.
0: Valen va vulera kwa manaza World Cup yeso le kuno la hera kwa lemi ne va vulera kanako kuona ni squad sa Brazil sa Sky Swalani Morocco mi vala kaleza Morocco litohonolo kulini bona Africa iwo to haleluya.

0: lobona elo ngengva bathotswana bomalikani
1: ha lutozi bona bathotswana
0: lutozi handeki program yazali papali
1: neti
0: muluswale zeli filmu ali papali
1: neti ifami seri kuru shera mona seri kupume apo me amina
0: ke kai komuliza za
1: ori za
0: kwa 71 kwa mai vazwile famo ya ki kuli muhala wabona uswari kuna upome upome lakini sa network mimu kona kulika kuluswala father 66253088 ilu sanzimbo ande mtaani wakiuliza wambia tuko sibidi ndani napenda aprenda file madem wambi kuja wambi viva lubone valiza hape dharo etu alu batoswa ni
2: ande batoswa
0: Bova lota zande ki program ya zali papali?
2: Nilbatawa mza fate, Morocco irali.
0: Morocco, ila hafsi hu?
2: Mkazi patala za fare liyo.
0: Alu nakuli patala za kakuli kinako ya selupu muzi. Kanako yale ya kakusasa ni ka 12 o'clock. Ibu si uka 12 o'clock.
2: Oh.
0: Encha.
2: Eh.
0: Luichimazai.

Gema hala kuba kalu ya mukopano kono ripola kizeri kani mubukireze subaka mulizeze nombolo 0818549225 hapa kumari musa kwa email africahopedevelopment@gmail.com africahopedevelopment@gmail.com mubukireze subaka cheno yofetula takazo ya mina kuva ya butokwa.

0: Nami siyafonile.
1: Ma wena bomunaka. Vaire fare, kona manzu avo na maferelezo. Ha! Muture bo sixpence. Oh. Muture de bavulezi bo koshivale.
2: Oh, mani bazama eh?
1: Eh!
2: Ola chuana mova za maezi, mova yezi.
1: Kona mova za maeranga.
2: Ola mova yezi, monga wone zi mova yezi.
1: Sare fa kupangala likamani.
2: Ne uka eza lagi?
1: Eee, minamu bulele kuli kupangala likamani fa.
2: Nani bulezi kare?
1: Eee.
2: Ya isi nyezala pala haye ni muna haye kiza haye. Nani nyezi? Ni nyezi na ni muna motu. Ni nani vomu sala kaveni lobozi. Ni kambelezi nilikomu niferize. Aha, ni nyezi. Ani kono uka wana ni musala kafa. Mwasi la mimoma juu ni chuana, ne. Tani konukweza mafosa hao. Ya isi nyezala para haye, yena mungi, kiza haye. Nani kutakuwa msalaka?
1: Hmm. Kona zene ni ziva.
2: Uye kuwa muna hao niwe.
1: Kona zene ni ziva zeo. Mwavona, kila muni sinyezala paraka.
2: Mm-mm.
1: Na paraka fake nisinye ha.
2: Hmm.
1: Vake nisamina. Fase mubule lakuli, nimi na muna nila paramina. Endele mutaku, nenge muzi lakuli muna nila paramina. Kachena do sinye ha, mase ni kutakuwa la paraka. Mawe kero isinyezala pala hao. Oh, kona mwuku veranga chualo. Kona mwuku veranga chualo.
2: Mama, onafana kero suyolo akandeka kandeka. Mwende omu sala kasiva tarimezi fana kuyabona kuri. Mani nakuta kapa chuali. Kasa na baziva. Kiesa haofa kikuri. Wiku zeze uli tupo inge meza mwa juni. Ah, inzi mwa mukeke. Uvate, ukuze. Nafani kera kwa lapa la mwumu salaka. Ninyezi. Nani mwumu salaka. Nibana vaka.
1: Tereze kwanu tukubone utoka piru yako tasa piru yako fakize nimivulerere la palamina kambali teni kambahario wana chola mwali sinyirukeze la kalapa nilale niseri refa wana chola mwamu wabula kusemu yoya hamo
2: kuya kai
1: amusika ni utwa
2: anisika kutwa na
1: utere chwa refa nimivulerere chwana
2: kaiko
1: ehe piru nivulere La palaka zirisinye ile fa vumuna kani maliteni fa. Vaturo vuleza wa vulezi wa ile. Mavulezi kulipeto kuwa na kuferile. Ni kumi nani vulezi chwana. Kamba liteni lapa. Kamba hario. Kamba vateni wa salivale. Ni kwa tasa piyo waka nkenile. Fa lua elela. Fa lua ina mofa. Ni lami na lapa liko sinyamu lisinye zile raka.
2: Oma mtongoki.
1: Ehe.
2: Muli vulezi fa mamu vule wame na mbure kuri. Kapifate ni vasari ba ni mwa vaziva. Mwa sixpence mwa vaziva.
1: Ya, nani vaziva niti.
2: Mwa kuvaziva kuri vateni. Fa haba kari obona kuri. Karuti ruti kaka HOD sika bata kuwa yanga.
1: Ehe.
2: Mwa tarenta wika merika wana. Anamani unikubule chwa na uto mama. Haiva kwa nene ni mkwa hao wakuyo zwa koku minako. Kuto sinyama nyalo haka kwa nukwa hule hule. Niti, niti, niti, niti, niti, niti, niti. Nisikena kupuma. Haiba muna ya nukupa parise mwendia na kwa kereke. Kuna ni mwaye ranga kwa cheche. Na, nisikena kupuma. Hani keni hande kwaani haka. Nidobo kiri hande. Hani kupumi. Nika kupuma mizo. Niyo kubona kwaani. Nika kupuma mizo kwaani mbani. Nukuyo kukubukani ya nilu anabaka. Nukuyo msalaka. Nukuyo kukubukani ya. Hauka pala. Nife miri yaka kafe. Nukuyo kukubukani ya. Usapala, nika kupa maneba, nipa mwa hae kafele, ukukubuka nene. Wani utwa? Mani unuotire wina?
1: Pili nani mivulele chwana. Niti, niti, niti, niti. Nina nisami mivulele chwalo, niti. Ani siyari fa. Fafo ni nzi fa, ani siyari. Ni ringi, mami fire uli mutine. Kati mkai tina ringi. Kapa malata, kama mkai tina ye. Fana, mivulele, niti, niti, niti. Ani siyari. Nina.
2: Tava kikuri hani nyari musala mutu. Ona chua na momu. Kuya kake, kwani kuba takuya, nina niwa musalaka vana tava kama, mwendo osika vautokari. Namba tu vana vaka, vajimine

amutali mimi mtatubise umuona mina kwa balaola umuona mina bazi basesezala umuona mina mkani swalela hani bulezi chwalo wone ndangani.